Ñuka kay Diospaksimita punllanta yachanakani chiquin tasyunta mishangapa. Ñuka kamana aycha munashkata ruranakani chay tentasyunta mishangapa. Chayta mishashpaka ñuka ka ashtawan karishuk punllaka corona de la vida ta Jesús kupika chayta chaskishpa. Wiñay kausay llaktapimi kausa grisha.

hermana María, yo he hecho si mi kunawa. Kang uyasani kupi, kang mana uyasani kupi, kang bailadita masamska. Dios pa misericordia, man. Dios pa